Paisa yang abunai. Mahulo. Sa dimo sarwal. Mahulo rai. Mahulos ang imo sarwal.